0: ka pina ile yang ka Afrika Borwa ka setsokotsane le lefatshe ka bophara Jerusalema. Master KG ona tsama le Ben Boy le Nomqebo.
1: You are listening to Hadiwele. Morning Express.
0: Mamedi ho pula hle hore ha ile ro batla dihlaiswa tsa bophelo bo botle tse ka tshepahalang. Impacts Medical Supplies ke company ya Afrika Borwa e tlang ka ditharollo tsa boiqapelo tsa bophelo bo botle. Bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi. Ba na le dihlaiswa tse kang mesamo e thibelang dikokwanahloko, di-maski tsa sefahleho tse ka sebediswang hape, hammoho le dihlaiswa tse ding tsa sejwalejwale tsa tlhokomelo ya bophelo. Impacts Medical Supplies ke baqapi ba Afrika Borwa bakeng sa bophelo bo botle ba letsatsi le letsatsi. Batla Medical Impacts Medical Supplies ho Take a Lot kapa o ikopanye le bona ho www.impactsmedicalsupplies.com. O ka boetse hape wa ba tshwara ka mahala kapa wa tsubila malaetsa nomorong ya 083 678 2426. Impacts Medical Supplies, ho ntlafatsa bophelo bo botle.
1: The only station with good vibes. 011 Radio. 011 Radio. The Pulse of Josie. The Pulse
0: of Josie. Mothating ona re kena mogatlelong wa ne mo re reng hashtag o di bona jwang mo re shebang ditaba tse amanang le maphelo a rona, a malapa a rona, ka moso ba rona ka letsatsi le letsatsi. Mme ka jeno re bua ka pitso ya strike sa naha ka bophara se phatlaladitsweng ke mokgatlo o ipitsang ka hore ke Concerned Citizens of South Africa. Mokgatlo ona mamedi o ipileditse ho baahi hore ka di 19 tsa October basebetsi ba seke ba ya mosebetsing, baithuti ba seke ba ya dikolong, mme naha e emetse ho bontsha ho se kgotsofale ka ditheko tse phahameng tsa mafura. Jwale mamiri mona taba ena re lakatsa hore re ke re qoqe re manolle hantle, hobane taba ena ha se ya petrolo fela, ke taba ya dijo tse turang, ke taba ya rente, ke taba ya dipalangwang, ke taba ya motlakase le tjhelete e ntseng e fela le pele kgwedi e fela. Jwale ha petrolo e nyoloha, mamiri, re ile ga bua taba ena hore ditjeo tsa ho tsamaisa bophelo le thepa le tsona di a nyoloha. Ha ditjeo tsa kgwebo di phahama, hangata moreki le yena ke yena ya qetellang ka nnete a lefa ho feta. Qetellong ke lelapa le seng le sena moputso jwale tjena, le e leng hore le utlwiseha bohloko ke diketsahalo tsena tse etsahalang. Jwale ho tlwaelehile ka nnete hore petrolo e fihlile ho diranta tse ka bang tse 30 hona jwale kgweding e ne re leng ho yona ya October, mme baahi ba bangata ba botsa hore na bophelo bo tla tswela pele jwang ha meputso tse e eketseha ka mokgwa le tsela e eketsehang ka teng. Lebelo la ho nyoloha ha ditheko mamedikono mona Afrika Borwa hona jwale le phahame ka tsela e nngwe e makatsang. Jwale mokgatlo ona o batla hore mmuso o fokotse lekgetho le lefiswang mafura le tsejwang ka hore ke General Fuel Levy. Wa hopola pejana lemong sena ka kgwedi yane Aprele ba ile ba etsa jwalo. Jwale ba batla ntho eno e boele e etsahale hape. Jwale potso ke hore na strike sena sa naha ka bophara ke sona na se ka etsang hore mmuso o utlwe sello sa baahi, kapa na ho emisa mosebetsi le dithuto ho ka eketsa mathata ao re seng re tobane le ona na, kapa ho ka fokotsa mathata ao re tobaneng le ona na? Ka lehlakoreng le leng, batho ba ne ba na le tokelo ka nnete ya ho hlahisa ditletlebo tsa bona le ho ipiletsa ka kgotso. Ka lehlakoreng le leng, ho kwalwa ha naha ho ka ama batho ba phelang ka moputso wa letsatsi, dikgwebo tse nyenyane, baithuti ba ngollang ditlhatlhobo le batho ba hlokang ditshebeletso tsa bohlokwa. Mme re boetse hape re lokela ho botsa mmuso hore ha lekgetho la mafura le ka la fokotswa, phokotso eo e tla fihla ho moreki ka nnete na, kapa ya e tla fella tjheleteng eo mmuso o tla e lahlehelwa ke yona na? hona na hona le mehato e meng e ka thusang ho ka fokotsa kgatello ho malapana ka jeno ha re batle ho bua fela ka hore mohlomong batho re halefile eng re batla fela ho utlwa maikutlo a fapaneng mabaka a teng le ditharollo o di bona jwang ke mo rahatang teng he ka jeno re fumane ha nomorong ya 075 132 9986 na o tla tshehetsa strike se ka di 19 tsa October kapa o bona hona le tsela e nngwe e ka qobellang mmuso ho nka bohato ntle le ho sitisa bophelo ba naha a ko lahlele maikutlo a hao wona ngwaneso re ke re utlwa rena wena ditaba ha di emetse na o di

0: abazazi ukuthi bafunani abayitsibi rina baba ena hona le batho ba jwalo hona le batho ba jwa fumala botho a sa tsebe ntho a e batlang gore naga le gantlantle ke eng metsotso ya tsamaya mabiri re setse ka e leshome le metso mene fela le sekoto pele gore ena ya leshome ntse mo mametse the pulse of Josie ena ke yona Hadiwele the morning express.
1: You are listening to Hadiwele the morning express.
0: Nna le wena se re le gaufinyana gagolo le mo o reyang teng tlhe re gaufinyana gagolo ke lakatsa o ka hweletsa setšhaba sa ka mono ka Oliven 011 radio e atla ka mono ka Oliven ka mono ke kgona bekeng ene e tlang re tla o fa letsatsi le nepaetseng gore na ke lefeng fela re tlo fitlha ka Oliven re atla Oliven re atla tlabe re tshwere crime imbizo re tshwere baetapele ba tshwereng ditaba tsa tshireletso kona mona Aforika Borwa jwale go ka ba botlhokwa mmebile o ka ba gotle agolo ga o ka ba teng e tsa bonnete ba gore o ba teng le wena o nka karolo bane sotlhe se e tswang se e tswa bakeng sa gago molemong le ntshetsopeleng ya gago ka dinako tsotlhe nna ke makidela ke Ed Boyer 13 before 10 ga re ketleng ke Alu Black.

0: listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Umanje, umanje, kibra file na kajwalo, atla wena are muloi, muloi, mutagati. Akwana boho, 011, the pulse of Josie. Akwana rume tutu ke, nisubi fela, ke nisubi te fela, rabite richo na mala iringela ya abu sado. Ake isi ripa sa mafelelo, salina na wala reina la, The Afternoon Takeover, ya 011, the pulse of Josie.
0: The Afternoon Takeover. Take, go. The Afternoon Takeover. 2 to 6 p.m. Monday to Friday. Drive Time Radio.
1: A ka ditseleng ka mebileng ka gare ga mebila ya rena ya naga ya Afrika Borwa ka gare ga mebila ya maphefo rena pele re na le lena re bona ge le otlela ka fao a kotlelang ka shedi e kgolo ye makatjang gore le fitlhe magaeng le bolokegile le kgone gore le ba e le gore ke baotledi ka lena gona mo mebileng e le sepelang go yona le bona ba bolokegetle bathong ba gešo ka re fela re leabela tshedimošo go tswa ka molale ka mola re fela re gokagana le ba Johannesburg Metro Police Department gape re re gokagana le bale ba Tshwane Metro Police Department gomme bona nepogolo ke gore ba tsebišane le wena ba sedimišetšane le wena ka tša mebileng gore ka be le gore na boemo ba difakanaga bo sepela bjang sephetephete se mejwang ka iri ye ya jwale gobane ye ke yona peak hour ke yona rush hour ke awara ya bofelo bo e le gore mang le mang ona pilotswile ka gare ga kantoro jale o gobotse gae mo a dulang gona jale ke re go lena kere tle fihlang magaeng le bolokegile magagešo re ipsineng gobane re lentse re na le lena gona mo go 011 the pulse of Josie re ntse re lefepa ka tshedimotso re lefepa ka mmino ke yena omanje ba go fetsa go ralokela ga jalo gomme re sa go ralokela tshedimonyana tshedimo sa basana tša gona ka mogae tše e le gore di fetela gore le wena o itumele go e ka ba le gore ka ba le go gona bona ge e le gore ke gona o theletša sealemoya sa gago jalo ga jalo re ya go amogela re re bona le wena o yo mongwe wa leloko wa maloko wa lenaneo le la The Afternoon Takeover.

0: of Josie.
1: Ebe ile bona ka kwa go la JMPD lena superintendent Xolani Xolani ba ile gore ba fela ba re fa sedi mosho ka mehlale ka matjatje gomme rena tloga re tseba ga botse thwe gore tla ba re iphatlalatsa ga botse mo moyeng mo ile gore wena mo ile gore ka bele re gona re fele theletse le gona ona pili wa bolokega ona pili wa sedi moshega gomme o fitla gae o bolokegile le ke lena go la ga go la the afternoon take over ke lena go la mehlale matjatje manta go fitla ba hlano jwa lotse bo re se ke se ripa sa mafelelo ke karolo ya mafelelo ya lana go le ga isa le le thomile ka iri ya bobedi jwa lotse bo re ka moraga gore ketswe ka fa go tla ba go latela lenanego le le bosana bosana gape le lengwe la go swana le lona le re tla ba re le bitsa gore ke dikakapa gobe lona o tla bo le tlisetsa ke the people sportsman e leng yena the people sportsman kuru ke ena e le gore tla ba go fa lona a re dikakapa ke lenanego le le gore le tla ba le tsena ge rata fela e re ya boselela gomme wena dula o seke wa shoota sealemoeng sa gago gobane ye ke 011 ke yona the pulse of Josie e go fatshe ka moka
0: no DNA
2: Just RSA.
3: This is South Africa.
0: And we are.

Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Ditaba tsa hora ena o di ballwa ke Eddie Magidela, momamedi dumela. Paki ya pele nyeweng eo ho thweng ke moetapele wa sehlopha sa botlokotsebe Vosmos Cat Matlala e bolelletse lekgotla le phahameng la Johannesburg hore e bone banna ba babedi ba hlometseng ba thunya rakgwebo Joe Sibanyoni le batho bao a neng a ena le bona Centurion ka selemong sa 2022. Molebedi wa tshireletso wa Golf Estate Betuel Cele o re banna bao ba ile ba theoha koloi ba nkile dithunya tsa mofuta wa AK-47 mme ba qala ho thunya. O re le yena o ile a thungwa empa kulo ya pele ile ya mfosa. Matlala le baqosiwa ba bang ba bane ba qoswa ka ho rera dipolao tse sakang tsa atleha tsa Joe Sibanyoni, motswalle wa hae wa mehleng Tebogo Thobejane le moeletsi wa mmino Sanku Mokubung ya tsejwang e le DJ Vetis. Motlatsi wa hlooho ya seponesa sa Ekurhuleni Metro Julius Mkhwanazi mmoho le Witness K ba lokollotswe ka beili ya 5,000 rand motho ka mong. Batho ba ne le diqoso tse amanang le dipatlisiso tse ntseng di tswella pele, mme lekgotla le beile maemo a thata a beili ho kenyeletswa hore ba tshwanetse ho hlaha ka matsatsi ohle a nyewe mme ba se ke ba kenakena.